ni fobia ko djojojuma e sa sa gana djuma fa so muko munyuma so wadi kato unsupa nde go bia djuma so se be nsha ya dum unim yakuma masan sansa ebe bisa na unim deda manachi